0: McLean, and I am from Aklutna Dena'ina Land in Anchorage, Alaska, and you're listening to KYUK 640 AM in Bethel, Alaska.
1: Kuyana kuklit na ako vigni pinrilng ramang mikil ngut lit na ako to yung alutin. Ikayok sa ta asagalutin liko rasak ka talak na ako put na zabarak sa kilit na ramtun kuyasak put liko rasak